0: continent et au dico de Dieu dans le cœur car tel que Jésus Christ.
1: Win yung migan matin kamawa dua hogan ma miki ni ake win phone ma ake vuk male
0: ni chaku chawa pa na ka chawa pa ro yo modiku
1: win phone pa lo ba ini no duchu ipiera boru ya bon wen toner a bit speak fm we be di kare me rochu kuni
0: win gen matin ni we ri rochu.
2: All right, I'm for the total of ready to go chen ki we ma bet you ma pull ma beri kar men nong na yodi come near matin dakika pa karati kom chapa pa we chel ben ki kome me ko di kom matin la win ready yop me get matin wa de wa tote ki tap wa du menen men ko di kom megba no ticho ma be wa nyi ko choker wat la chwech wa nyi ko lok ma pull ma per tap men rom we ko kom megba pe gaket ma digere la win ready. Tin changwen berge karme nyo akane kirge guma dit ki mot ki mot nyo ki ma nyo ki gum manor la chwejo mi bodwa we are food lo tin tin na wa bicha ko ke lega kana wa no to yar ki borro la chwej ka wa nyo ago lok manoti you dik ma tin ni wa lege lo ba ma to yar jambe du cha ba me monje wa ko mole bot tin you dik ma tin nan wa do ko deyo borre pe me no guma ma dit me wa ko wa lo tin tin manti e mich dok bene nyoro mama ditu twale ko ma megwa lo tin ni cho yo ma pat pat yo mo kene go cho kare mi chuin mo kene gi no cho ma be dok bene chuin gi tima yom wen wan wad wa ko foje ye botin nen to di ko ma tin e mo ko ni mera hanywa ki lo tin ma megi lok ma aki bible ma leng angene ti yeten lok ma pere tek ti kera chalo pai po ma megi pe wek lok ma kone an be lok ne ka kan ku bit lok ma mega yanda wek ku bit lok ma megi ma be kato lo tin ma megi kama be Lego man kuna walk in ying with a chelgekan me maraman Yesu Christo Rodwa. Amen.

ikabedu mano yobo pegini pegu warro ki sat katba. Yenu mira yini aw John. Iwoto John, iobe John. Luok komiro. Mat bi. Gin mo wero. Akore kom chante bene bien. Dano ma pol. Mete ti chante di woki di cheng pe yue. Tu toile jo magetiu ki machines. Owero enerma baza chel non accident e coro manager ma megwa noti Kampala ono non beno dolo dok tich mo o dolo dok tich mo chwale no mer ko duki bas enone tu wa ni la reme mo meri. Ma bene dong no penero, be pegone ba chim. Cho ti Kampala. Ugo ane mere chim, wudma, iti kwene. Eri ane ke Kampala pangyo kanya go beri, kono go beri yo china ba toka kono yo kwene. Gichere beri mere boko lok, beri mere namo, beri mere boko lok nama, lako wye wye. Wari ken, dong, achere diri. Eto non dong mirne tie minerni mene chere booking en bas eno neke kome. Chile tien palo ba, eneno, eneni ti wot wa mukane, makane rot, la chwe ti, kedi, kanyote yo, en controlling in. Jo mukane ko chako safari, chimo taka no bale, nge keju madung pene pelare. Kau chako wak ngwe chipipig no tuch, boda bodas gengye wani. Keju keju mopping or tian piggy piggy no tuj. In paying eo yala tian paloba. Luba ain tika tich ki delaying tactic wek ginu mo ni maraj matia nyim kuja ma iti rona yeni. In ea doi chere nung no yen arianu karako. In ano, miro bene ko foyo jemi ma beja. Luba ain tiyo meri ke deero in paying yang. Wai mene ya, latina ba, latina ni. Kainen pe an ka tiyo ke dero bechera yoyo wumeo. Chien kele mere riemo in style style in kwana ni ene kej kom. Pae bo wache wani wa foyo ruat la chweje kom jemi ma beje wa ki maraje duji matika tima ne kuwa. Amen. Mero gena chel mano mere yiringe chawa mega chel ga tumo ento wa bilego ka chel pengat matika winya yudi ko meni ar matin wa bilego ka chel pengat manoni ene ruenyo go ki yo mano ene tiga lopone ngat mamo ki chunya ma en ngeo cha denni en kara yo mano ene tiga lopone nyo jema ene tiga timone ni pino ti jemi mano ti ati wa bilego ka chel. Wabilego bene kachel, pinget ma nuni en jemi tika riru tuwale kuone. Wege bed kit ma ene miyaro kere. Wabilego bene, pinget ma nuni en manaka yame kuone. Inu jemi ne mere biru wache tiku lunge, itiku were isakul, tiku were ruma chile kan me otdong kong pedake karo. Nyo alaka alaka mo pege dog wote ni merwa lek pedano maromo pedano magentiki neno eno ni pedano machungi winyo ni genma antika lokone ni tiye genma tika gudu komge ino ni dog wote mamegi anyime pege ino itiru mera dong luara luara isa akol ila wala. Ino chalo wachi ni tuju pil mamegi manaka yamdong pebino do.
ino char wati yo magwak no ine tika lopponeni. Irwenyo ko kiye. Nena en.

0: wa diko ko yega kanyi da kera ma don ko maramo piara ri wi aboro ko nombe na medike poi wini this time round watika mio bot in gitmo ke ken ma initi kamirne e kerwe mirne kon jal ke birlin wa limiro e miro chente wa mine ko e miro ku kiyom chin wa mine ko lo ngem menyen wa mine ko man ken batie enoba piara techno tu ko ko kidul ma pon ma pat parmoti ker me mio bot in chente e angolo ko duju jomado lo don gingeyo ka bere so in bere tim kumanu nane no mich ene ma dito twal we ro ben mabe atira tira nao tin benet tukoko di merista ario achela beach ash donye kot power chel option eone chole box get pen mamegi kwanya liverio chidong chichot ebidonye tibora abimio gin mama put bakar wakani na matina utini atika digi get me mon kicho Ipe serious. Wini pretty be wajo. En madung wa ingerti serious. No ingerti mungo. Kidung ini bit serious. No iti mungo. Machala cho. Wek dago po kore kumila wini video. Wenyo in la cho bene. Pei kore kum dago. Hello?
1: Hello? Afoy, Emma.
0: Afoy.
1: Nga Emma.
0: Emma.
1: Lo kum serious ne.
0: Beru serious.
1: Ikao kane jamu kane pol. Pol dano gifere ma. No get ye desperate. Kay kere mama no get desperate. And jama ma wako seriousness. Kero pe to twal eno. Yani, ka ukete ni chalo an la cho, kwenye dok ti desperate ikum, danya akum mwani to twal eno, miyo dok luoro ire. Unyo dako dok itwero noni dok, mana dok madung tika mini dok, duwa ma bedong, wiki vei beru ki luoro vene. Kito ngot mon nana chala wai bedo serious ena ye chante. Neno gitu po ledo ngi kenyo. Kado kereni no kereni kena pechi. Ada dako vipero ni ada ini pe serious ikome. Karo nugire ki chunye kuja no iti serious. Pia ni ipe ke geno mwome pimo chunye kuja neno. Serious ang mwome iti kere. So at the end of it pia ni chene ni mwone pe tino penyi neka. Kwanya ke geno nyo pe tuero mene. Kado no ngaro mo mo kene mo penya ni gine kwanya ki gine ni dong bas. No ni ngachari dong ki serious lo yin. Kuno icha kene no iti serious lo yin wa ngachari. Ki kene ngachari piya ni chene ne mo ni tiye. Ki dong bene chao kene tiye ni ma bene chao kene mon ka dong ka upori ma ki cho. Ni umiyaro dong go ichi mu be tere. Eto nyo mo no ni la wuri mo go tiki tik mo go mano tika temo neo. Mano weho ni. Umiere mine space mo bene me timu ticha mo ne chani. Ede cha wende mero ni bed ka lokere. Mogo ne cha kene ki office. Dike dana yi office umiere do kong lokiri bene. Loki dana chani bene. Kadong pega mo chi mo dong ipe serious.
0: Ipe serious.
1: Pa nana jepene beru kita eno ni.
0: Ana fo di tole mera.
1: Kom dita lokom seriousness eno ni. Movie mo ne chegi loni love on steroids.
0: Yes.
1: Kaya neno movie, eno ni is a Nigerian movie. Weke ni ang jeme matime chao kene. Iko mlokati wachene ni hafoye mate.
0: Afoye tuwal. Well, for the 12 man ema biyoni ti la cho kapigi mo. Yeah, ini yana matini. Wache, lok me ma eneni. Madu, wai ngera ti serious. Ah, magane wai, dung ti serious. Maka inena wai. Dung ne chalo bere maro nyo mago. Man no jema futika winya. Lewe jivri okay winyu ketma ema wajiket. Lewe macha ema. Mabiri kangiyo gen makilwoni. Quality ya ngon. Mawako in imaro nga tumwane. Ketma kwa ya nyom dong ti ngon dong tini. Mea chet chen jawane ya lokom. Ket dano man character. Resources kienete lim. Keto mea gikine appearance. Ketma ngaro mwane nankere. Abiri kanywaka ni chiwa no ni gine dao chungo duong tutwale kum ngon. Resources. Pianika ini perakere jeva petima be muero. Engin matiko ene ki koma ene enum. Now, tini watika nane, angari moro ti serious keda, ingeoni ni, kidung mere, ini tim ngo, wek peta waya ha, mega ne peti serious matual. Mangin mati enu, e chimba mega, in north abira bira biro, angwana chila ngwen, abichel. Now, movies mwane maala ditiko wa ikiluoni love on steroid, minu in Nigeria, kai ini nenum, kietmano lokmema abiruti kire. It is ka lok mak wani steroid just an informal expressions manyute yar keta jomati kere nyuto mirni kinero ket madongo lok me ma beruti kere man gen ma movies any church waya ti kamaling ngio observation ma meeting ni watet ni war dongrom kwene man yegen matie mon ma pol gi kokba en ma waro logo ni kumbedi kwa mon bene pol gen lo cho ho cho wel gi nok en kum nok gini da gino ni mon tika kokma da pian gini wai ha jone piti serious ma twal eh jone piti serious ma twal wan cho bene wai ni mon piti serious so wek don ki ngayna ngari tima pe dok ngata enni timu kit eoni ki kome beru ni ni unyuma chalo in la cho wek don ki

0: 101 Loveland Radio. Wow. Ay, ay, ay, muziki Loveland Radio. Hello. Yo.
1: Hello.
0: Alright. Anong chimukana kibori, hello? Hello. Oh, sorry. Anong ngat mukana, hello?
2: Hello.
0: Avoy
2: tingina yo.
0: Avoy mara.
2: Yang bindo karo mara.
0: Go to refor. Ya
2: na pamba. Pamba ke dia ke go iko.
0: Pera mo bia ko nege na aye na be for the trial. All right, okay, na video ko ko ya medic donya od lonyo ba o ko ya medic donya od lonyo pa speak we got me channel ya por la lo. Hello.
2: Hello.
0: I'm
2: Bosco da jure
0: Bosco
2: ai tu fora te cara cara che tiene da
0: ai in che caldo un I cal mio mo de bichola chola me na na ni anwe.
3: I'm going to go to the hospital.
0: Morla tawja, morla taw pera tek ba gwak dawo.